0: Yung maringin marak ko yung Radyayim sa Bayong, diyal na kulma ka nga ma 88.9 FM, diyal kaliwin ko, ka stay tune.
1: Wanangang umuli muli, daluray nyo buwogara. Wanangang umuli muli, daluray nyo buwogara. Buwogara, wanjara ngayawara, urura waganilo. Mundarangari, nyinde nyinde, mayang urwarano. Wanjara ngayawara, urura waganilo. Mundarangari, nyende nyende, mayang urwarano.

0: man maga yung radio nga mati am talino jojo na.
1: Yo, na mero book my friends ka family sa hap na mga enjoy to al Chris Brown hour. Classic malaga on gum. Ka dun ay soon jato, ka nain mala nang recent on na mala next one ja soon ja manike na yung around gum. Iro mixing up ka ben, nga tiling yurta ben ka. Ka dun ja, unin naman nga cool manike ka nain mire. Right here. Ka ngurong mire ja, say goodbye. Ka dun ay coming up ja ka, ka dive for you. Ka unin naman nga minyong mire 88.9 FM.

Yung ngunin makarang ako Paul Kelly, manikaya ko Little Decisions, ka Melting Pot, Sun Comes Up, Party Song. Ka doon yara ka nguro yari yun ang ngunin din daw, Steps, Limurong Limur to Live Longer, ka Happy, Everyday Try, Epi yan. Yo, panagam. Ngunin nito ka kung gayon na kun, kurupan na ang ula guru to mirin mala, uba wala mirin yulungun. Ngurungi room dun ito kadaka yung ama manjmak. Balanya rin yung room dun nung ito birin-birin kabulo, manjmak tira. Kaya ngunit ito ka na kun kurupan mire, na ang ula mala, ngurungi rin room dun limurun ito ka, kada manapan. Kung gayon mirin ngulik ka room ripun margato community main mak nama kada kaya ngama kabala nyara Romeo ngai tu yulungo ka happy nina kaya kaya ngai dal rom nakun rupiah kurtu ka main mak kuna mer nana mer ka kurupan mer ngaja kung gayon otherwise tu ka nakun give nungo time kung gayon araw ka idea ka ganjar nungo pili yulungo malah nakun ripo riri mer wo urongon mala. So, muli ni kajaltere, ni to feel manjmak, ni to gunga yun ga. Relationship ngay dalwaganya important. Muni guru to irom do limur to ka manjmak kum ninna, kajaga limurong goy limur. Muni to ka nakun bichan limur ninna, limur ja to ka nguni ga manjmak na manguchi gurupan. Kamar nga matinya mirinya irom, kain din to ka ngura. Kabulun ngay to ka diyang Romeo, ka feeling do alda ka yung anamir, Rom, ngurong ngay to ka Rom do, galki kom limur, maraka limur to, manjmak ko namir ka nanamir, kabulo limur to ka nakun mayali miriyari, pichan, mayali ngay to ngurong ngay gama limurong, diyang Romeo malaka dama napan, galki kom limurong, guru to miriwal malalimurong gal. So, dole di malana kun kung gayon na mire. Encouraging mire pala niya daro ngarakan daw malag grupar. Iyo, dole tarabulo manikay utun.

Yo, ngunyin makal ngako, Ruby Hunter, let the children be, let you manikai. Ka Troy Kasadaili, fisherman. Kadanya ngunyin gadao ya kuyam. Yo, na yudal waga jadal rumbal, dual rumbal mokale morung, madain dual bamburung-burung mulika nakun rabangi warakun nakun daman at panawiyo nakun manda. Ngunyin limurto ka binga ninna, limurung walanga may makumian na kun healthy yan limurtukal nina ibigyan limurtukal na kun galanga jul ngitire nina straight away limurung tuka may maktire na kun improving bichan da kaya nga namir maladol room na kun mood limurung kabulo kukayod tuka diyang room do nguna nguni gurur to mir malalimurung na kun depression room wala lang nguni wala kalirik tun limurto na kung ngunin may makawalang kalka milk ko mga wala lang ngunin na ang wala malariri kahir yun na ba kung yung mukunin tira takay nga mawal to riri walang do kang gawo tira kaya na kung yung kalimurin na dugot siya malaya pala niya nga yan common sense ka baki pala niya malarum limurto ka na kung milk ko pichan bilihan kabir ka yun may maktukar iyan na kunyaj ko rin wala rin murto ka bichan di ben bilka yun yan ka ngunin rin murto ka na kun bala niya milkom nga ito ka manymak rin ngirin buman yan limurong ka bulun rin murong manymak rin murto ka tryak ka ka miritir na kun faun o dali bichin miritir baki o nama nga yada wartun rin murto ka wanga ngurga make sure yakur to kalimur gana na kun ngura eben maram yakka yakur ya ngura yur yabalanya ya ikur ngun ilmurung rumbalago life kolimurung ka ngun ni ngole kanal chen na kun diang balanung oi ni wal nga living kanal chen ni ngole ka guyanga ngurukun balang barko na walo na kun future tiang bala yan walun may makya dao, isi limurto bichan ya kanina, ka planning mala, nangula, parko yan eben. Yo, kanal chan limurto guluyon nangulungula romungur, nguni ka yakka gungayon limurun. Kamara nirpan mire, limurungoy, limurto, limurungin gal limur, kaliya nga mga mayon mire future oja. Iyan limur ka nakundual wagan ya maringkit limurto ka mulukur limurungo limurbaki ka be aware. Iya pala niya. Limurung well-being ko na ngul mala area, ngul mala life ngul. Na kun ngunil muli ka jama and how we eat, what we drink. O limurung relationship. Iya pala niya. So, tiang room do ngunil, kung gayon mir, limurung muli ka na kunye pijan. How limurto ka feel. Taka yung nga namire. Kapulun na kundi yung limurun yung hulika kong kayon. Limurto yaka ka ngatiling huyo. Mari o warwo yun din na. O yaka marga limurto ka future warwo yun. So limurto ka try every day. Marang amati niya mir milkom towards each other. Help to diyang unyurum do limurong walang relationship. Yo! Kadwal to na limurong bulo manika yung mirpan.

Yo, angunin makalang ako moya pawa ka Archie Roach manika yako freedom ka being orindura angur ka Jessica Maboy the day before I met you. Kadwan ya karungi na dahol na. Waka ya na kundi ang rom do limurun ka ngay marangi kong learning effects ko. Limurun well-being ko. Marangi tinya miro rom limurun ka picking up. Malaka limurun to marangi tira. Ngurukki na jan limurun to ka mara malana angunin ngula marangi tinya rom every day in our life. It helps us with our well-being. Kada jan limurun ka nina positive to kare. Ibu yan. Ka curious na kundi limurun to ka ngurungi nina. Aware. Ka ngunin limuru nguli ka margi ko na miru ngurungi room do limuru to ka nakun well-being walang nga limuru ngtuan nalchan limuru ka nina positive kum. Mayali kong kayo limuru nili limuru to mardunu pa ka nina kadukar li diyang room do limuru ng milk kum limuru to ka na mayurta kung kayo na we room new ideas ka kung kayo nili communicating room or Kabulo diyang room do limurto kada kay ngama limurto ngayang nga matirka kung gayon mirka kawri po limurin do ka ngayang ordalkom ibin kawangan na mir sharing limurto ka skills with lundot miring umala limurong may mak ideas ibalin niya mala kawri po nako nito birka yun joining nito club lil o yurta nito sport po yun Habla niya, wala na something new. Directions na kung wala niya, wala niya, wala niya, wala niya, nito ka future planning, important mo ka ngunin. Tiyang room do, nito feel may maka happy. Wala pa limuro need, limuro to achieving. Taro mo na kung limuro ka stress maram, o limuro to kalang haba puro mirir, o failing limuro to na ngunin wala. O limuro to yan na kung really mirir na. Yun na tiyan na kung limuro to diya kedi, epi chan. Karpi yun na kung limuro ili bala niya rin mala room do yun pinyan. Taro yun na kung limuro ili kaya kan bitya dito din na may magtuduk karyo. Happy lives do. Yuro, limuro to chance limuro ng walang agurupan limuro to direction yun pinyan. Mara may mag. Marka limuro to ngunin yung upan do kara. Ka achieving na kung limuro ka marchi. Yo, kaduli di mala na kung ngunin dao ngarakan niya kaya ngala. Limurung warwam go. Margit in your room go. That limur to try. Dole di ka room nina. But dalm kwa ngay dole di room ya. Try live manymak happy. Even life. Yo. Kaya ka ngay dual too late. Yara la bir kayo ro gulda ro nata ngula. Yabala nya manymak ten walu. No kalyan do rumbal yo nungo ya koyam. Yo. Ka donya turan malang go narayun. Tiyangun bala. Till next time, the makan ngakul daw show yung radio ngur.

0: Dere ka nama kanga ma tonje yolong radio.
1: Kapala nyango je na mal liga na pala nyango je li na na la ka na la
2: pala. Marwala.
1: Marwala yan.
2: Yo. Kyang ngaling ko marwala niyan nan wang kana.
1: Eh.
2: Eh. Marwala nan kayi mundo. Kayang ka do wala ba nyam kyan ngaling ko to awo. Ka do wala yuwala lang do awo.
1: Wala lang.
2: Wang kanan rumbal ma. Ngaro
1: taro ke bar ko
2: rumbar manan wangan kakana tuman nan ngaro rakara mam ngale miri ke maro rakara wangan marwala
1: marwala kana
2: kai mondo
1: ai mondo ya ya
2: hm
1: ya banyak do ala yor ko do
2: banyak ka do walam
1: ka yor ko ba puro
2: banyak do awon
1: yor ngai ba puro do ai
2: kyang nan ba puro na kom ka do ala om kam kyang jabar pingo
1: jabar pingo
2: hm kacang om rira cingo kacang om parar ngo kacang om parar parar ngal maling om nakko maling om yiri kya om yakka ngaya ngarora karam napam maling om ma nyakom nyakom yakom nakko kacang om maling om Aleng om yiri kya om. Ya kanga yang arora karam napam. Maleng gua ema nyakom.

0: G'day, I'm Troy Cassadaly. You're tuning to Yungle Radio. Please don't move that dial because there's going to be great music coming right up.
1: Yo, ngaraka wanga dal. Dala donji. Christy paprake bringal. Kalinyo kang ngundi dal ukti dalonga. Dala ngaraka ringki kwang ati pungong ngaraka puan din. Riala. Awang awang ari ngundi ngai kurupa buk mo dana menangai mo kanina. Nguruli mam dal. Kalinyo kang marikin ti pungol. Kurup pangang ngundi. Nako malang kurup ringki mala. Papuru malang. Kanana raw. Adon malan limrong ringgit ko ni Marikin pukmako yan dal nga na nakon limrong limato nga ma kalimato Marikin kakoy ang awaran mato kakaman ng malarain nining katwale kaman ng malan ng mabukmak kalringgit to ang ay Marikin tipong yakang lawan ang rinyang ay Marikin ringgit ay bukmak ay ringgit ka Marikin tipong kakawang ang ayat ang katwale kalit munok katwale pala kalit kilki. Yo limrungan na dal, yo limito tuno pambigyan kam, nakun ba pero may time to limito ko yung awa ng ringgit, walang ba ka real ka naman din kapo. Yo to grupo pa kapo tipong ay wanga yung ringgit to grupo, pukmang na ba pero ring. Yo yan limrung dal ngan na raw, yan ba nga nakon, limito nga ma, kaku yung nga markiya bigyan. Ibig jamar ko limarkiya limrung dal limito kamang ikumbang niya kur. Yakang ito ka apandan ka wonder pala lili. Baba yun maki. Kung ka na nga ito ka marki, wala nga yun nga ito maki, larom yun nga larom. Yaka. Tara meron na kundi pong wanda, yun nga magabitya yabili. Kamar kule, doon jing ulan yara ka wanga. Kamar kule ka na wanda, kapo yak, larong nga kan wanga, bitya yabili. Kung nga raka jaltur, nga raka limur ka jaltur, bukmang limur tulungan ma'am, wala may start na kung gul malay, limurong gul malapala niya. It's very bored malang ako niya pa niya malay. Kato nina ka warak tungun nili. Kayo, yan doon din na naro ka kuyangan naro, limurong bukmak. Doon siya nga rakawa nga linyo ka pong niti. Kung nga ay, baka rin alam rin din di pong. Yo. Yan, yan limurong nga naro doon siya. Kapuro limuto na naman siya. Yung nga, ay limuto nga at ang bapuro. Ay to rat pek rungi rali. Tuwalwa nga kurumala. Talawangan nga yako. Brawan din. Talawangan nga yako. Limito na mamay siya. Talawangan ka kuya nga limito. Yan limito na lang nga naraw. Markab mermala. Ang tao. Dahil yan limito. Mangitir ka nga ma tao. Yapi dyan. Wanang o kapuan din. Pakariya lang mer. Wanang o ringgit ka kanguro parawangan malay. Pukmak na. Yo. Ano yan nga naraw malang. Markab mermala. Limito. Pukmak ko. Doon siya ba pro darok. Apala niya.
2: Yeah. Na manila na yurubala rajama jama dumbala galena dumbala.

0: Screening for bowel cancer is simple, private, and free. Your free kit is available every 2 years from the age of 45 to 74. If found early, 90% of bowel cancers can be successfully treated. Doing your screening test every 2 years can help you to stay strong and healthy for yourself, your family, and your community. For more information, have a yarn with your health professional or visit indigenousbowelscreen.com.au.
1: Yo, you're listening to your radio
2: in Kartalala.
3: Praja, araw na itong ang itong wang kahit ko yan. Naik ko na kung kam. Dahil tira ngayon talaga po marikindi po nga yan akon. Tungi nga yan ka. Wanda na ngayon, wala na yung grupa.
4: Tuan ya, wala nga bala ngayon marikindi ka po. Ayun nga ka po grupa. Dungan dahil. Kalau ni ngaji kami dah jalan min mereka dah mana pan minan kapo, iru merapat ngaji retar ngomar kita ulang ulang bala, kulung uri aku, papro, yo ulang bala dongan dangur kapo, anti jalan min ngaji, kat mereka dah mana pan minan, jalan min, bala merapatinan ngaji, uang ngaji kapin merang ringgit ya, iru ngaji merapatinan, kau ni macam merang ni. Tama na pan memda palaba kaya la mera palanya darira kay mera pangulungan mera macin mum dreya pijera yo ngunin mera na dapun kangal ba kain bun ngunin ya rakki yo ngunin mera kang no kangal macin bian dere pal mera kan besar ngunin nungun marin don dia private na nakun ya palanya ka buk mako mo kana kon dal mak nungu mare ka buk mako ngalam rung bam le nakun kan ni na mekinguna uri puri pumala bam le bar ko kor gal ke kor nungu bam le o nanngu ngande nanngu palenya o yapa nanngu o mare nanngu o ngu kutaran nanngu yapa ni malai ka guru pa mekinguna ringgi ka dreng mar pa
3: dipung ya kon ngayong ni marikin kapo kapalan pro anjela Rakun mare, tete kun balakan.
4: Dua lain ngai tawin. Dua lain ngai ngai tawin. Bicara ngai kan ngai marikinan. Kapun, ringgit ya. Tipung. Kan tipung yang ngai marar pa. Unan yang ngai. Ayiri catitan bapur ya pijara. Bukmana bapur malah kurup nakun ya pijana malan.
3: Still nakun ringgit kurja macin ngura nakun ngai. Na malangunya tipung ngai kurupa macin namun iri cangan ya. Praja.
4: Yo, ngene ngai ringi cemacin guru prapanya nakon. Kulungur na, piringal na, malabar kiai na, kawuri puri pemalabapro. Nakon ngaledung ayo, warame, o na ngula taluangun, mare munyukun. Wangai mana pamenang ngulun ulang ngule perawan jen. Wangai na bapro malanya pegan. Andi pungbala Awe pung malakon ang malatika malakani na maciyon ng mala waron na ringgit ko nilin. Pangay manapan mo nun.
3: Dahil di nga yung unawa nga yan. Tunyan na kun. Di pung na kun ngayon din ang kapun. Pracha.
4: Yo, dahil di. Yapal niya. Dahil di. Ang ulang nga ka ngayon yun ngayon siya waton. Asa nga ka bukma ko nga waton yun ngayon. Kalimaram nga nga ka. Rungan maram. Unin dia kon ringgit kon ngai to yo ngun nakon lawan ami pikian dewa ngan ngu billion ngai to rungi re an ringgit lian pikian yo right prayon an ringgit wana ngu ringgit kai markin gapo ai to kop ni ngu yo ngu karal wang lian ne pikian yo pangnya nan ngu rum ngu ra katia ko ang kapuk ma kolem rodal ngan na jamala ka kuangan na kana ma kan mangi ngalem ruara kana ma ngalem buk ma Abijan.
3: Mana lingkup baca?
4: Yo, tiada tahu Abijan malah. Yang ngan oleh merundal markab mermala. Yang matu ngan main, yang matu train main kita dia Abijan. Panang orang ringkikan markin tipung perawan jengol. Perawan jengol orang ringkik kurupan merembuk makna. Baperin.

Coro maka. O kelere jaro no mando. Koro mga kundang o nguna. Marabata na nga ito, chaype. Kunda. Leangor. Mbololoy kala.

0: Wall in the Well, 12 o'clock. Kuali yung munay.
1: Yo, bukmak namil numa. Ngara ya ko bulkan oi ka wanga ngara ka do ala yul ngurai dia nulun boy ngor ka wanga ngara ka di pulkam aire 8.9 ngor ta perek

0: Yo, dan magayo mo ready ang mati ang talino. Jojo na.
1: Uru wang aja di balino jawile lo kunur jadu na moli moli ngai war wang ari nyolo inara ram na jo nyarang ai uru wang aja di balino jawile lo kunur jadu na moli moli ngai war wang ari nyolo inara ram na jo nyarang ai ulang gadi janan mani anjin dia winu nyurang ulai Hey, Nuranya, Wongo, Gorno, Jawere, Mara, Loi, Guranga, Dijan, Hanman, Vigan, Nini, Kunu, Nurang, Olai, Wai, Nuranya, Wongo, Gorno, Jawere.

0: Bolo to al sawe. Angara nawe mau je. Ka to al bolo ka bolai tau buk mak kole morong. Ai jamar kole de korong. Pak mangol ka le bin jawar yon. Ai na ka ngabra ka bolai ko dau je. Wangkat berwalu. Jawar ka gari ka darogong. Ginaga. Ka walang ngayon dot man bala na ulil kot lil na kao nil ngay dad ng wang abitian kam ngulok iti na ulil ko nol ng wang ngayon ko pidyan ngay wang nga yo men mark ngaran nung to korupan 5 days nito na ulil in custody ngon nito ngunil jail ngon custody ngon nito. Kato nga yul ng yak nga imagin na mayali custody. Pain mat, balangan niya wala duro pa man. 5 days nga yun na kang unilitin. Ka nga galkon nga yun, wang kay muna, kangura chara, kabulo marma day, wang kay muna, kangura chara, kabulo. Pichan bili ka last day na, nakun 5 days na. Ngay ito, tawarto na. Ang ay nganyan maram, makyul nganyan maram, makyul nganyan maram, bingo nga ngay jail nga kakari in father custody. Marikin wala wangal na bala ngay bitya na, wey, muni jat to rakula kangal, bitya ka marato, ninang unal custody mo, 5 days, euro, ay nga rako bangugan na nawe kastet ako ngay bangugan na nga rako inspecting na kong nawe para ngay rako kastet gana eh pala dyan at doal jawal pa ngay yakamay kita kastet makaingon yung bitar ko yan ngay to kastet ng kama pala jayal pero bangu bangu ngay kastet para na baka pero yung pala dyan
1: yun limur ka nga ma yun ngay rin yung tiyar pa ma. Yo, man, Mark.

Yo, we're listening to your radio, Dunjingur. Nga makayo ng bakpakto.

0: Yolong radio, napura nga mga di pumordun yung or.
1: Yolong nga? Tuwal nga rato, dawo, lakram, ngurukan di pali, naipu yung ni mulkulo riri yako, coronavirus. Ka, duwal kam, namato nga mga matam. Duwal yung ni coronavirus, bamburong-burong mreo. Kuya nga na mreo. Ngaja limur duwali yul ngo mulukur mirinja ga bamburong-burong mirinja. Ka nguni riri na ngini ngay nguni na ngini buwaya nyumukurni miritir. Ka nguni ngay nguli nguni na ngini na namriw maritin ngay li ka nguni ka yul ngo ngayto nama ga mam yul ngwal rumbalila. Kanguni ngay nguling uni yul ngwal rumbalil mam dono balangay ngay nguling uni na ngining na namriw maritin ngay li kanguni ka yul ngon ngay to nama ka mam yul ngwal rumbalila.

0: yul ngoy lachuar aman ngoy riri nany kal nga riri mer yul ngoy nano kal yul ngoy ngoy kal ye mam dur ngoy riri coronavirus ngayin ngoy ngoy ga mabala ripual nya yul ngoy wal ngay dung ni bala nya kor ngali un bala ripual nya yul ngoy wala kangay tungo ni una bala ripu yul ngoy ka maguro pan una ripung wal mam tundong ayem ka darwan militera barpodal yul ngoy diang in riri dial nya lemurongal nya redektor ka darwan militeri debile yan barpro yul ngoy dole bay ngoy ter diang riri nangining waray ngay ngoy ni nangining nanamrew yur bamburong burong mrew guyang anamrew ka rom mrew baeng onan ngogong baeng orloko ka baeng ongir yakan ni mur maringi na ngai do wale ji yur ngai do le ngoy mo koy mer yul ngoy yur limur to yul ngoy ja bamblong brong mer ja guyangan nalchan limur to gul maram do wale re re malabu na minyangor ka lachwar unangor do wal malangu ni na kono dukkar ja ngunya limur to balang Juluk mama yang nyanyi dua kali, nangin nanyi nyumukun nanyi romreo na riring, lemur tu darangan, kamar geter, kabuk mak lemur tu jamai rambangi, gul melanda nanya dia kiri riunja, wana ni kangula nina, nani kajama, ngalapal ni yolongo, mulukur mir ni yolongo, karaman ni, kurutu mir kalkipoy, barkopoy, nangali dunggara nyumukun ganar puy yucuala. Gulma man ngali pindo yul ngunja muni ririn malabuna minya ngor kala cuari unangor tuan jangalin ga yul ngun wangana mir bambrung brung mira mala ka gung mira mala ka lukko mira mala ka ngir mira mala ya nak kon ga dole le moro yul ngun wala lañ buk mak na rale mire amar ngali murto darangan ga mala jar yun nangai rom nak kon dia ke ngun nangin ko na ko mul ko ririo Kacu mak limul jama rambangi balanya.
1: Spoken by Yurangil Durkay. Sponsored by the Northern Territory Government.

0: Carol yon, kwe. Pap meron ko na kona na. Ano ito yakon yon?
1: Mano ko na yon.
0: Yon, yon bila yako.
1: Yaman gil.
0: Why?
1: Eh, gil kon.
2: Yaman gil.
0: Bigay pyo. Crocodile.
1: Crocodile.

0: Hi, my name is Alvesta Romara, and I'm the keyboard player for Island Band. You're listening to Yulung Radio.
1: Tuwal nga raya, kubiri kipikili. Tinggam nga rato, kawal nga tuli nga rato. Ayul nga rato, kubiri kipikili.
2: Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yulung, Yul

0: This program is recorded by ARDS and funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, which is funded by the Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs.
1: Ma, yo, tuwanda ako ng aratulak karam ni Malangke Markore. Ngaradwal bipo ka, aratun na kung lakaram dao, ni Markore dao, na kung yakurupoy dao, ngura nalil na kung limertong ngura, na maya Markore, kala aratun na kung ka lakaram dual dao, na malango radio ngur, yala po naman kaya ako radio ngur, rira kay ngaray. Ka, dual ng aratulak karam ni dao, ni mara, madanggalang ngoy, naupugan jipoy, ka urpan poy. Manangon ni unni merakan ninan unni liwa ngangur ninan merakan palangai bicara wangan ni na wingan jin nin ni ne ne di alwa ngangur kangara intu marci bala manu anara uli jalan limurung ja markure pala tura marci rangin nama ngulanak ko bicara palangai marcinan palangai marangal pala marcinan ngai meranjalkun larat na cacayo riaroko Yarup tu ramacin, bala rangin angala, rangin angal, ngai kan ngoran bar kubi bala roy kubir, macin ngai ka mak ngai tunguni milmic pan mak payrong ini jaya kang ramai ngi milmic pan ngai rong ini, kapu hari curung ngai macin nguni meranjal, ka muluk koriodobok, kangal ngai rar rangin ngorong, bala ngai kan nawin. Kurten daga-daga yro, daga-daga balcam, nanan kan ngau yra. Bala macin wer ira ngai. Mitur, makin kan ngai rulang tur. Ka cukur mir, kan ngai kana rulang tur. Cukur ir kana, ka makin kana. Pikiran ngai makin mitur, ka rulang, ka dara, nawe. Ngalte tinya yukur, ka zon dia bala ka cukur tumur, ka kana ngai rulang tur. Kawan kai macin yra, yra macin. Baik, bala ngai kulun na jalk tur. Gulur ngai jalak tu, beren. Kamen mak, palang ngai ngurung kicang ni, ya ura ngurung kemain jalak kun. Ya ura ngai kan no bi biling uran kan. Perwari ura macin main jalak ya. Mar mak mula mak til kuru, mar mak ayu merkut mala. Perwari ura ngai beren, licang jai ura baik na. Pai nakan narat, pai ngai pinaran. Ngai nganin dan warau. Nau ngai naran. Main mak ka mercin ngai bala karangan ngai nawe barcur kulon ngaka pungur ka barcur ngai kanurangan kalken rali geling geling jero kangal ngai ber main mak bala ngai ka tangala ka tangal ngai minta langur ni nawe rangan ka tangal ngai bala macin ngai lang tura parawan tara ngala macin ngai parawan kana kangala kakana kangana kana Ana yang alang ayam macin wari rungai baraka pemang macin dot peramian jalak terang ayak kana paruan kana anganak kana pikir ngai macin paruan terang ayak kan cukur yang ngoran peng yang ngai murkum macin murkum kangar yang nan beli kabi kan ngapangal mana namin main mat balang ayam ni wari rarangan ja pelalu pemang alakan mirip mirip ja mana jalak yang ni kabi muka kan ngapangal mana namin dil main ja Kami rica ngai belen. Kana ngai pi. Kana ngai pi kan pumar. Bae ngunan ngabalik. Balik nyamri yolong ngai pi kan kana pumar. Ka pumar ngai belen. Paricul jana unyai kalup mangal jata kai ngai berkair. Bing-bing tur ngai ni ngundalai pi na bicar. Ni ngai uang ngai ngok lawarangan luap mangal. Wapan ngai ruangan luap ngai ngok lel. Pala mercin warira. Warira tut nawarapra. Marangal ngai jukur ngene ngate tinya jukur kawang kai ngujukur mirian marangal ka mulkumin ai jalak tur mulkumin ai jalak tur warpa mak ulanya mena kulpur ngate ye kangin ulanya mena ko ngwang kai ja kangin jukur mire palang ai da ngamina ta ngamin ngai kawang kai ngai nguruk nir pagana nguran kan ka ta ngamin ngai ka miri cang ai kacuna nguran kan wang kai ngamin ai jalak palang ai lokanan Lokan ngai macin, ngoni jukur mirja. Lokanan, lokanan, lokanan, lokanan tawal na. Ngai nganin nan. Urupan kayo tu makmarma, makmarma maklurkun. Ninan walkan wangang, wangang walkan ngai tangal. Ka, nawa walkan. Ngai ngan urupan dun, nawa ngai kan. ninungay ka nga ngon buka uni nanungay uni miyalk ya nanungay urpan unaw ko kanju uni ngay urpan ya nanungay miyalk kayo to ngay uni diri ka ang alurkon yo to nanungay ninun mrakan ka ngay uni kuya nga namin ka ngay ipinyan uni bila baba miringon ka bayang ngay ngari miringon yo to nandingking pirkairo kalukan ngay dawat mayangal dawat mayangal yukur miriya murangan ngay marangal uni ngay kan makin nawap mayangal walang kunyi Urpan ko kayo to walang kulpur o. Wap na nga dyan ay dobok para marikinan. Ang upan nga iwa nga nga ni rang ikor nga tilang ay marikin. Duwart, chaychar ka nga nga bala na ungor. Duwart tur nga iya, kapulo nga iya, rap tur kawaya lakura bala chaychar yur. Purna, doyur. Tuhan na, dola na, dola na, dola na. Mayanjak pili dya, limurong ko, pichar nga iyo, urpan dya. Yuh, tamada. Tuhala na nga rin, na may baba, pwede ko naman lang ko po nana, mahanjal ko rin niya, maharin, po nanan, mahanjal ko rin niya, limrong limutulok ka, may garay riyan, pitcher. Ngayon na nung ibawalan ko, umarin urpan, siyang uruki mahanjal ko niya. Ngayon nga nukan ko nalpan niya, yukur, may rahaling ngayon, ni kataran ka, ngal, nganak na yan. Pahang ngayon palang birka, yun na yutong, ni nangyay ka yutong, nang gulupurok ngayon tam. Kangayin ko yung namin ngayapin niya ngayon, nahuwi kanjin niya, palang ngayon ka nung, banday na pala, kuchkuchur walang ko niya. Paya ngay berkay orang nak ngari meringun kayu tolor kon kangal jam kini ratna. Paya ngay teh tuan itu malang ngari meringun kaya mal kulingat ten nawi majal cewcer. Yup paya ngalah ngari meringun ya yup paya ngalah cewcer ngay kakak dara. Kami cewcer ngay kongkal kalau kapai ngok kawar wepo nawi rangan rangan mir roko mir nawi. Majal kay yup paya ngal kak Picture perpak penuar, kahangar kahangar kahangar cukur, oh kabaingo, kagut per, kabuluan kaingo, kah picture beli, kabuluan kaingo, kabuluan kaingo, kabulan, halal, halal, dah nak tu orang je nak tunggu kahangar nak kata rana kahangola kata rana yang nak kan, dah ni cikar nak nak perut tu ria ngamatin je, main jalan tu, terangkan ni perlu kan aku nala cukur beli je, kalau lagi ni nak perlu kahangar kata mana makin lah, dah ni tu ala, mana macam bro, picture, ni ni nanya ke. Matilang rin nung karama-rama picture. Angay nga ni ko yung ganji niya yan, pingay niya aliruangan. Matilang rin nung karama-rama, pili na ba nito ala? Naba pala niya, jahal ka ng Amerika ng huwimay pa, picture. Kawara nga yung marangal kala, ya ako bati. Marangal nga yung, ka ngay nga ni ko yung marayo, to niya marayan, pipala nga yung wichar yun nga niya. Kaya hindi na nung kuchkuchur niya nga ni marangal ni Dori, yat picture dawat ng urukuro. Muni karan ya ko bati kaman mak kanin bicara ko kangaran tu nana nain kati yang kunda yutun diri mulio manyanin kanganya nain bicara bila ngai marang ar kunda ni nda ko bicara kangaran tu nana kunda yutun kaya bicara ngai kati aluri kumro tri jurup nang muni nawin muni nawin kunda ka jurup tu yang ngai muni kulun ja kamapun muni limulikan nama mapu nawi urpan na diri multinya Kamapun, aman mak. Utur yang ngai ngoni, kumur yang ngai nyah. Palatan ngoni, binbar mewinan ngai. Bayang ngai leke, putur yang ngoni nawin, urpan yang. Bila ngai ngoni, kumur na utur. Katun yang ngoni, pat na utun ya palang ngoni, kumur pun ya nawe, ngai daw ira. Ya kanan ngokan na ngai to putun. Angatan yang ngai ngoni, urpan ya ka putun amir. Yang ngai, ganti ngai nyadri mulai utur, kumur yan daw nanan ngoni binbar ya. Aman mak. Kangai ngoni bicara wangan eh. Maran jatu wandiri na bruj-bruju na bala na waring upan muna. Marikin ang aratu wandiri na winya ina uning aratu bayang una malakmaman yun na unina uning ulika. Bayang unang anapuro na manjmakul na nangala. Ni ka na bayang unapuro na ngara na kajamal kulit na nangala. Manjmakul ngala. Ang anapuro nun na tukanan na maran jatu wandiri na anapuro jamal kulit ako bala na muna waring ang anapuro tong upan. Marikin ang anapuruto, duwato na, yakan ang anapuruto na ito na mga bulo, bayang na yan na bitjara. Wanda rin niya nga rato, wanda rin na yan na bayang na anapuruto nga rato na nango, bitjara. Angay, ang aranto biya kibilin na malanin bayang na nango. Aranto buton, kaburto na yan, kaya ulan nga rato kay jiwar kura marikin buton, bayang na rato na namire. Tuwa lang ngayon niya, unikatul ni mani irako manjal ko, bitjara. Pana ni ke butro beli lai dal ni dale kawan ang atumro. Wanang atumro ni butro na ke kapay ngunang alitunan na mire ni kangara nuna tu bayi nguna nama ni tu ngara na yaka nama kangara nuna tu yaka na nama lai dal ni tola mitri ngabicar ngayi nyan ngu im nawe nguni urpan jawangan bayi nani ki putur bili lai dal ngula yul ni tola wana ngoy ngula lai dal mirin malanuma bicar ngayi urpan ja kangayi bicar ngayi mangan nawe kanjin kabilin ara do butu na butu na yan ni tura bay ngun dal yon unil bil ngara to dal yon na wana ka goya malang ora ora unil ngara to dal yon ya ka ara to wana me dal yon ni ni ka na chen marchi ngara to unil bil ngara dal yon na ka goya malang ora ka wana ka goya malang marchi ngara to unil bil ngara dal yon pitcha pa na bil wa ko me ni to ale mulayul wa ko me balanya unil ki bay ngwa ko yoro jamar kule ka ngadi mering wa ka jamar kule ani leki bai ngwa ko yo ba bi kya ngai urpan jangan ka muni urpan na ko ndu ali da o nu mara ngi mar kule ni mato ina ko bongong pala nyang ni marakan na we wa ngana min marakan ngar kin min marakan na mani ya ka mani ya yan ngai na we pala nya yan be ngai yo tan na we yan be ngai da pinya do ai mering we pala nya ka ngai ngune ngai ngai ngai kura na mangu ki kura na marangal yutu al marangal ka ngai ngai kuru pa kana kamakingan kuru pa ka ngai ngai ka wanga ngai kan ngai tangal ka nyinan ngai kan ka ngat tangai kan marangal ka kapu ngai kan ditu ka ngat tangai kan kan kuri marangal ka ngai ngai ka bicana goyang ana yan ngai lukan kan ngai pi jukur mir ka makinan ngai kuru pa pa ngai jukur mir makina pala ngai ngai na win wai wira ngai nan ngai ngai ka yutu na madang pala madang wadinan warin ng pangon na dilkin mo na para kung bilin na wadok trabilin ay ba yung ni waro yun na naman bililay dalo paano ni kibur trabilay dalo ni dole wana ng atumuro wan karak kabala niya pichan min marakan ng niwang anya minay ngarikin minay bing uwi umayanjal ko yan bing ay ngunit tapi niya pala niya ngayon na uwi ngay wana ng atumuro kamaking kan guru pa yutun niya ngari bilingon pala niya na kun limur yul ngo diyang bala niya kun limuka yul ngo nina ngini muli wana ngiri yang ulan aku mitir ya ka wana ngira yan ya kan limur muli lai na wangan jala yurga na ngu kurupur yur ngu ya pala nya at pin ni matuka tahu na kun matuka jamar kulu na ula karam yakur kurupun walang mali matuka ni ngama ka pirka in wal tuka ngu ni ka daru wangu ni manikai na wi malam tahu ngu na ngu na ngu alpisi ngu kandu malang ngura taru wat tahu mir pala nya mirka matuka nama bitja mirat na kun tahu ya pala bitja mirka tahu mereka ni bicara. Kabelanya ni malam jam aku dah undur. Buk makau jam aku. Ya lah langgam mereka ni matuka nama. Kanga mana matuka. Kabelanya.
2: Mangara jauh dah maji. Wangara aku melingin bi. Bi anak undur program ni juga rukural kumala. Kabelanya ni mala. Tuan naun na. Rangers na wakaja. You're listening to Yolngu Radio.

0: tuan jawalo 8 o'clock morning.
1: Yo, dal ngarin baik kali kan ambara kado al ngaran nulun boyongor. Ngaman ni kada yulung radio on 88.9 FM.
2: Yo, main mak, welcome to Yolong Rock and Roll Hour.
3: Yo, ngaray ako Wesley Damarandi, ka health worker, di Alil Prague, ka you are listening to 88.9 Yolong Radio. Yurta, main mak.
1: Yo, my name is Baker Liganabad here in Nulunboy, and you're listening to Yulung Radio on 88.9 FM.
4: Yung aranyak ko yung kanga may numaka Yulung Radio.
2: Ka listening numaka bukmak to Yulung Rock and Roll Ewa.
5: Yo, namer bukmak ka ngaraya ko dal yingi ago yola. Lea dalin mer ngaray Yulung jambar po yung unay marapay kakapoyak na ngur. Kupa-upa ang ningar ako darok alam nila kajambar po yung huwag nga darok alam akong bukuro pradiyak at ko ano yung mga nangyirali kalkar nga na tuwal darok tunupayam at kanil mo ito kamar kulaw jaga kagapman na ngula ngayang mo bilmram o nang mo kaya nga na bilmram marang nga ito jamalim rungkal rambang igal ki yul mo kapalanda marang nga ito magaya merutukal limro ang mga main room. Yo, ka ngarap ko urupan na kon tuwalwa nga ringgit ngayor ngongor ka nam na ba puro diyal kanina kadual kajaga diya kuwa nga nulun ngor katuwa nga ayo ta ngarap kajaman nawe local decision making na kon room na kendo yor ngay room ang mga main kapoyak ko di pali kapoyak ko kagal yung kurmat ako na gabitan wanga. Yo, tuwalgam, morongon, ka murodal kabitan nga rato na wilakram, napur kajal tirin ko ni na ito gabman to, maradarangan yung rom, ka jamar kulay utukar, darangan rom gor, at yung rom do, para rali yun mir. Margalim itu nga mga mayan tukar walang amany makmeter walto majingutan ka walto nguni jambat ka rom maram kagaraman ka ngurungin nina ka number 2 ka muro nguni kabitan napur kajaltir nguni gabman to to makmak ton yorong kakal ko mayalew ka rom ko kadarangan doon yung tukar. Ka number 3, na manapurong uli uli po yung lecho may magtukar ka kung kayo yun mir, para rali yun mir. Roam gor, ka kakal gor nga makuli gor. Okay, number 4, napurong ka manapurong o jari yung manapurong ko yung manapurong ngala palmering ka walang room ka kuya nga nawe ka may gitir walang kor marga yorongo ka ngayang umir ka mulukur walang kuya nga nawe muni room kor gali kor walang tumal mam dukar natin walang tuna purin dukar kor gama marga tungni dukar limur jamar kulew gama walang tu mamatye ka darangan walto ka ngunewili kelkril wapto napurong kal rom lil manymakil number 5 ni kapitan we want government to talk directly with our clan leaders ka meet with regular nawe with them side by side tuwale number 5 ka tuwalgam napurong kajal tira nguni kaman to kumur wat mana puring gan na kumur kumur margale mur to wangan mana pan mir rambangi rom go tiak kacan dule mur jamar kulin jama na tile mur to wangau jaga ka buk makan kroto mir mala ratu jama rambangi yol ngawalal ka kapman kungkai mir balalali mir number 6 kang ay gamro dual gam gamman kato gulyo na kuya nga nangor na may maklimrong ka wala yan bito kabi rom jaman do wala almanggi na tiyan wala tiyan kalimrong kalang ako kaya yan ka buti bito na yulong walang marklim to rambang ijama wala to gulyon kuya nga nang mabalan yang ngugam na purmanggi na may maklimrong palanyang ngur kakangan wala to Lom jaja limurung kalangong kawal la ilakan limurung ni wala main kena channel tu jaga limurung kalangong jamar kuleu taro ade lingai kangora mule yor ngongole na bejan lekan ngur kana mir kabulo bejan kuyang ngai mule gap mantu ngai pin berga ngai ka bejan kuyang ngai benana ngamai mak beli ngai kana right kuna mir nguruk pala jamo na ngalcen ngai tul Ya kalau merungkal ngau jamar kuliu. Kuliun ngai itu, gabman. Kuliun ni itu, tukar kor, tuala cendengun ini, kau yang ngayan benda, main makni kau ngayat tam, ani rali ni tu rongir nap merungkal. Oleh ni gabman, karena perungyul ngolides malah, itu rambang ngai jama. Rambangi, saat by saat beli merdu jama. Rambangi, margalim tu tukar mamunna gali jamar kuleu. Uni yutta, ya kai yutta inga janguni li merdu mam tukar. Uni nalcan waltu maga ya mire kururum guru main getir jamar kule. Ya kan waltu ya kururum main getir. Ya kan waltu orang acara inga rum main getir. Par waltu mak mak tuna. Dil kururum, anung ugap manko. Karum gule merung kalango. Atau jamak kulit ngutan ga you are trian rom lu waptun yo palanya number 7 jang ai gabi jan wangan akon lemur yur ngomala bukmak ajal tir lemur tu nama ngai tu baranda rally gal ket lemur ngal ga main ket lemur ng rom go protocols wal ngale kalakam wal tu marga butur bitun lemur ngal ngau kan lemur tu walang butur bitun Balem tu tukar nama gaya mermam. Lemur tu ni gonggai ni jamar kulin lemur gonggai lemur. Balai bil mam. Napung kal lian. Ya ka balan dal meter kal bil mam lain. Ya ka rali ul ngul lain meter bil mam ngan napung kal mar mar tu dangan ngai tu. Wala jamar kulin. Balan dal rom go. Ka yul ngul rom ngul kadar yang jal kring ngul. Ma gaya meril. Yo. Number 8 kamro. Napur kaya alter, napur to kumur mana namir, iora namir korom kor, kapman kal, kapman kayongo, napung kayaan, marga lemur to tukar yang ngamangamayon, dia kewa ngau kapoyak nal cengai kadara, ayol walal ngalemur kanin na dia le kapoyak, lemur to jama Limrong kalang kurterang naur, marang ay tunga pagi terangan limrong kapan to, limrong tu walang terangan. Tukar jadi limrong maju jama, yura namir, kamar terangan namir, kaganjar namir, balan muningal itu dole jamar kuling mar tu balik nangur bilmram ngayangu, balan daromgo, kayur ngoromgo ngay tu dia kemal tun, pelajar acara Korean. Ko main makurian dukar kor ka balan galil ngunya na tiyal jau na dalil leadership limurungong ka wal na tumit limurung gama muruwarin bala yo balanya yo number 9 kamro limurung dual ngay kabikan nakon wanga sarok limurung kabikan wanga tapur kajal tirangunin Jamar kuleo na chandarom nga mga mayon na kon decision making kuro Jamar kuleo do jama one to poko aton mer deal ka poyak ka pala nga pagi aton dawin court lil marga wala tungunin li court mo jama dawin lemur tu depo ngolo panalangal dokkar na kan lemur kajal ter yaka waral tu ka ngamang ngamayon lemurong rom nanya lemur tu dial ngamang ngamayon gabala guru panalangal wal jatu dangal lemurong tole kan lemur tu ngamang ngamayon dokkar maga mir kot kor marga lemur mangi yon lemur tu bala yon o na kon lemur tu jamar kulen yon na kon bala ngara kaliral kal ayol ngorom guru wala main grupan marga wal tum kinama kakal ko rom go wal tum ki ngutan gayar tu na bin we ya ikro ngo dole mar tum bal na mer ka rom ma tam diang bala ni lim ka meter balan dal gari rom ngai kal mer mar tum bal mam ka jamar kuling ka meter na tum bal un le mer jal wal tu tawat tun marga wal tu do ti ngat rom burja yur ngo kur dalangan ayur na ngap ge dalangan meki rom ait marga ngamatirna wal ngany ka jamar kulay lemurung ngayang ngwalang ko paranya number 10 mega bicano nong ndao gap man ko napurto mal mam dokkar o jar napurto napur ngalang ona pur jamar kulay nal chan napurto wal lang pular tinya mam o ngutan mam napuro yan napuro yan do jamar kuleng napuro go napuro tukar lgal kana korwa jan wal tumai getir kana nak kona pur gajal tur wal tumai getir ekatu ni dia le bala ngama ngamayon tole wala ngai dia le bala kot korwa jan ngai dia le bala rum ngul ngapa ge kor napur main ge nakana pur jaga wal jamar kuleng napur wal ngom napur gal ganjar gor pur yo yor dole napur do bayang ngana jama mamany makom dial na kon community ngor unin na prendo gonga yon rupya na prendo gonga yon ka girip mo na prong building lana na na prong gonga yon na kon pending go ka infrastructure ngulan na ko mala margalim to man makuryan dokar ko room ko walang jama ka ngamang mayon walang dokar rupya to gonga na prong ka bulo na prendo gonga yon ulan na mala na projal tukar ko na ko main makoja mau balai tukar lil kapulo nga na prong mulka malawa nga malaga ngata na proto nawe yan ngunawal ngay nyora yung una na prong ilkipi na proto jaga walang jamar kuleo yun na por pichan debilian na kundo di pala yung ni na prong dugong gayon ka kuloto miril maraga galkan jamar kuleng nirpan yo, palanya. Number 12 ka bijan ngawanga. Na purja ka jal te ni to government. Rale marki. Waj man na purin di pal jal kril mulka l. To al rom lil. Di pal. Na kun kapo yak lil. Ya kan ito abar kung na purin nyama. Kabutu bijan na purung. Rale marki ka nini na purung kaldeal. Gumur-gumur limurto nina. Marga lemur to yura na mir ka kungay on mir ka nga mga mayon dukar na purnungo to lakam na napurkamay maknayatam anak ko na purmayang gitin anali na purlom dungutar nalcha na purto darcha lakom rom ka balaya walang maga ray prip mil rom lil ka kungay on mil rom lil ka jaga mirel rom na prola ning do jamal kulin ni depan tole na prong yalla ko mirel na prong leaders malakan ni nato ka jamal kulé wal to ngoni bilian maram tur maram do kar jawal to maram pala da wal to rom ko man giter ka yor ngo wal to rom ko man giter rambang yan da per kom ka dole ni walang do kar bala wal to kan ni yalla ko mirel balanya.
2: Yo, thank you, Numalango. Butter it out. Tambal, you're already early.
6: Yo, I'm your coach in Guruiga. I'm a Magalang 88.9. You're on radio.
7: Hi. My name's Catherine, and you're listening to 88.9 FM, Yolngu Radio.
8: Hi, this is the large amount of teenage men, and you're listening to Yolngu Radio.